0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
2: Magandang araw po sa bayan ng Mindoreño, mabuhay, mahal, tana. Kakalam po ng bumpersa ng Provincial Information Office, ang GEO Public Information Services Division. Ako si Randy War at ito ang The Capital News. Sa ulo ng ating mga mahalagang balita, Governor Dulor at iba pang mga gobernador ng Mimaropat Regional Agencies nagtutulungan para sa progreso ng rehiyon. Bidding para sa 13 bagong proyektong pang-imprastruktura sa lalawigan opisyal ng sinimulan. Tatlong bagong imprastruktura para sa edukasyon at kalusugan isinailalim naman sa pre-bidding. Scouting Movements Oriental Mindoro, mas pinalalakas.

Sa detalye ng ating mga mahalagang balita, nakatutok po ang pamunuan ng MIMAROPA sa pagpapalakas ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga pamahalang panlalawigan at mga pambansang ahensya upang maisulong ang patuloy na pag-unlad ng Region 4B. Pinangunahan ni Oriental Mindoro Governor Yomerlito Bonsdolor, Chairperson ng Regional Development Council o RDC at Regional Peace and Order Council o RPOC ng MIMAROPA, ang mga talakayan kasama ang mga gobernador ng Marinduque, Occidental Mindoro, Romblon at Palawan. Gayun din ang mga kinatawan ng iba't ibang regional government agencies na ginanapo sa mismo dito sa lalawigan ng Palawan. Ang pagtutulungan ito ay bahagi ng patuloy na pagsikap na pag-ugnayin ang mga programa, proyekto at prioridad ng limang lalawigan at ng mga pambansang tanggapan para sa mas koordinado at epesyenteng paghatid ng serbisyo sa mga mamamaya. Abangan po natin ang iba pang mga detalye ng balitang yan sa susunod na edisyon ng The Capital News.

Sa patuloy po nating balitaan, opisyal nang binuksan ng Bids and Awards Committee or BAC for Infrastructure ang bidding ng 13 bagong proyektong pang-imprastruktura na nakatakdang ipatayo sa lalawigan. Kabilang sa mga proyektong ito ang tatlong malalaking pampublikong pasilidad tulad ng construction of Calapan City Active Transport and Sidewalk at New Capital Complex Calapan City na nagkakahalaga ng 73,205,842.26 pesos. Construction of one story for classrooms at Cornelio Lintawagin Memorial Elementary School na Wuhan na nagkakahalaga ng 12,614,540.

5.18 pesos. At completion of Ubigayni Complex, Oriental Mindoro Provincial Hospital at Santa Isabel, Calapan City na may halagang 12,299,081.26 pesos. Huwag na ito dumalo sa gaway ng mga kinatawa ng mga kumpanyang lumahok sa bidding at nagsumite ng kanilang mga bid para sa proyektong kanilang napili. Sa panguna ni Back Chairperson at Provincial Administrator Attorney Earl Ligorio Turano II, isa-isang sinuri ng mga miyembro ng Back ang mga nasabing dokumento upang matiyak na kompleto ang mga ito at naaayon sa mga itinakdang requirements para sa bidding. Sa ilalim naman sa post-qualification ng bidders upang mapatunayan ang kanilang kakayahang legal, teknikal at pinansyal upang maisagawa ang mga proyekto, alinsunod sa mga itinakdang requirements ng pamahalaan. Naging katuwang sa gawain si BAC Vice Chairperson Romeo Paner, BAC members sa sina Provincial Disaster Risk Reduction Management or PDRRM Officer Vincent Gahul, Governor's Office Special Concerns Division or GOSCD Chief Junilo Alcuran, Governor's Office Management Information Services Division, IT Officer 2, Raywell De La Roca, and User Representative Administrative Officer 5, Maria Angeline Mendoza, mula sa Provincial Engineering Office at BAC Secretariat, na pinangasiwaan ni Administrative Officer 5, Engineer Jolly Verlasic ng Geo Procurement Division.

0: Nagtipon naman po ang Bids and Awards Committee para sa pre-bidding ng tatlong proyektong pang-imprastruktura na nakatakdang ipatayo sa lalawigan bilang karagdagang pasilidad para sa sektor ng edukasyon at kalusugan sa Kapitolyo nitong Setyembre 2. Kabilang sa mga proyektong pang-edukasyon na isinailalim sa nasabing gawain ng construction of one-story, two classrooms at lower unit elementary school Bulalakaw Oriental Mindoro na nagkakalaga ng 6,308,410 pesos and 43 centavos, at construction of one-story, two classrooms at Kalatagan Elementary School Pola Oriental Mindoro na nagkakalaga naman ng 6,305,148.14. Magkatuwang na pangunahan ang pagpapatayo ng mga imprastrukturang ito ng Provincial Government of Oriental Mindoro at Department of Education or DepEd bilang karagdagang silid-aralan na inaasahang tutugon sa pangailangan ng mga mag-aral at guro sa nasabing mga paaralan. O dito isinilalim din sa pre-bidding ang 64,349,368.35 pesos na halaga ng proyektong construction of Oriental Mindoro Central District Hospital, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Katuwang ng PGUM sa pagsasakatuparan nito ang Department of Health upang higit pang mapaunlad ang pasilidad pang kalusugan para sa mga mamamayang naninirahan sa sentrong bahagi ng lalawigan. Pinangunahan naman ang nasabing gawain ni VAC Chairperson at Provincial Administrator Attorney Earl Ligorio Torano II. Pinalawahan ito ng VAC Secretariat sa panguna pa rin po ni Administrative Officer 5 Engineer Jolliver Lasik ng GO Procurement Division, VAC Vice Chairperson Romeo Paner, VAC Member Special Concerns Division Chief Junilo Alcuran, PDRRM Officer Vincent Gahul, Management Information Services Division Head Raywell De La Roca, kinatawan mula sa Provincial Engineering Office at contractors na nagnanais maging bidders sa mga nabanggit na proyekto. Susunod! Scouting movement sa Oriental Mindoro mas pinalalakas. Provincial School Board, sinimula na ang paghanda para sa Provincial Meet 2027. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng The Capital News.
1: Ilang artikulo na ang naisulat sa kasaysayan ng bungabong, ngunit ni isa ay hindi maaring isaalang-alang. Gayunpaman, ang pinakamalapit na palagay ay ang pangalang bungabong ay nagmula sa salitang binago na nangangahulugang isang malaki at ilog na iniuugnay sa mga unang naninirahan na kilala bilang Mangyan. Sa maikling revolusyonaryong administrasyon, ang pangalan ng bayan ay pinalitan ng sumilang ni Colonel Juan Nagy, isang matalik na kaibigan ni General Emilio Aguinaldo. Noong ikapito naman ng Disyembre 1927, opisyal na kinilala ang bungabong bilang bayan sa bisa ng Legislative Bill No. 3415 ng Kolonyal na Komisyon ng Pilipinas. Ang pag-unlad ng bayan ay maiugnay sa malawak na lupang pang-agrikultura at yamang gubat na siyang pangunahing pinagmulan ng kabuhayan ng mga tao. Halina't sumunod sa pagsulong ng bayan ng bungabong. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: Lindol, ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol, huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang tap, drop, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paan nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa tabing dagat, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
3: Kabataang Mindoreño, may kilala ka ba ang kabataang leader, atleta, artist, siyentista, volunteer o isang kabataang gumawa ng natatanging kabayanihan para sa komunidad? Ito na ang pagkakataon para mabigyang pagkilala ang inyong sipag, talento, liderato at malasakit sa kapwa dahil bukas na ang nominasyon para sa Gintong Kabataan Awards 2026 ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Narito ang mga kategoryang maaaring salihan. Para sa individual category, Gintong Kabataan Awards for Leadership, Civic or Public Service, Gintong Kabataan Awards for Sports Excellence, Gintong Kabataan Awards in the Field of Science, Gintong Kabataan Awards in the Field of Arts, at Gintong Kabataan Awards for the Acts of Heroism. At para naman sa group category, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Sangguniang Kabataan Barangay Level at Municipal Level, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Youth Organization. Sino naman ang maaaring manominate? Ang mga nominado ay dapat may edad 15 to 30 years old, bona fide resident ng Oriental Mindoro, may PSA birth certificate o certified birth certificate mula sa civil registrar, may barangay clearance at community tax certificate, may mabuting asal at magandang reputasyon sa komunidad, at walang kinakailangang educational attainment para makasali. May mahalagang paalala rin tungkol sa nominasyon. Ang nominator o ang taong magmumungkay sa kandidato ay hindi dapat miyembro ng pamilya o kamag-anak ng nominado. Sa halip, ang nominator ay maaaring kasalukuyan o dating guro, school advisor o dating advisor, coach o dating coach, organization advisor, at community leader. O iba pang individual na may sapat na kaalaman at personal na nakasaksi sa mga nagawa at kontribusyon ng mga nominado. Ang deadline ng pagsusumite ay sa August 27, 2026. At maaaring isumite ang inyong nominasyon sa Office of the Governor Provincial Youth Development Office, Sentrong Pangkabataan, Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro. Para sa mga nomination forms, complete requirements at iba pang detalye, maaaring i-access sa mga opisyal na links at QR codes na inilabas ng Provincial Youth Development Office o PYDC. At para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan kay Mr. Oliver C. Almeida, Provincial Youth Development Officer 2, contact number 0995-832-0258, email higormpydc@gmail.com. At huwag kalimutan mag-submit ng isang original copy at dalawang photocopies ng bawat requirement. Kabataang Mindoreño, ang inyong mga pangarap, tagumpay, serbisyo at inspirasyon ay nararapat na kilalanin. Ako si Samantha Asturias, tara na at ipagdiwang ang husay, liderato at malasakit ng Kabataang Mindoreño.

Sa bawat kooperatiba, may kuwento ng tagumpay. Kuwento ng pagkakaisa, paglilingkod, inobasyon at malasakit sa komunidad. Sa Oriental Mindoro, ang mga kooperatiba ang nagsisilbing tanglaw ng kaunlaran. At ngayon, panahon na upang kilalanin ang kanilang natatanging ambag. Narito na ang Gawad Tanglaw ng Kooperatiba 2026, ang pagkilala sa mga natatanging kooperatiba at cooperative champions ng Oriental Mindoro. Inaanyayahan namin ang lahat ng kwalipikadong primary cooperatives sa Oriental Mindoro na sumali at magsumite ng kanilang entries. Sino ang maaaring sumali? Duly registered primary cooperative sa Cooperative Development Authority. Operational nang hindi bababa sa 2 taon hanggang December 31, 2025. May principal office o lugar ng operasyon sa Oriental Mindoro. Nakasunod sa mandatory reportorial requirements ng CDA. May napatunayang kahusayan sa governance, financial management, enterprise development, membership development at community service. Ihanda ang inyong mga dokumento. Official entry forms, latest audited financial statements, certificate of compliance mula sa CDA, articles of cooperation at bylaws, annual at social development plans, cooperative assessment information system reports, listahan ng mga opisyal at miyembro, at iba pang supporting documents na nagpapatunay ng inyong mga natatanging programa at tagumpay. Maaari ring magbigay ng nominasyon para sa mga natatanging miyembro ng kooperatiba, manggagawa ng kilusang kooperatiba, general manager, tagapagtaguyod ng kilusang kooperatiba, at cooperative development officer ng Oriental Mindoro. Kung ang inyong kooperatiba ay naging huwaran sa pamamahala, kung ang inyong serbisyo ay nagbigay ng pag-asa, kung ang inyong mga programa ay nagdulot ng tunay na pagbabago, ito na ang inyong pagkakataon. Isumite ang inyong mga entry, ibahagi ang inyong kwento, at hayaang magningning ang inyong tagumpay. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa PCDO sa pamamagitan ni Maricris B. Capino, Administrative Assistant 2, sa numerong 0946-454-5837. Gawad Tanglaw ng Kooperatiba 2026. The search for the outstanding cooperatives and cooperative champions of Oriental Mindoro. Shining a light on excellence.

0: Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang Gumangas, isang pamilya mula sa isla ng Palawan na naghahanap ng mas lunti ang pastulan ay nanira sa baryo ng Manaul. Kasunod nito, dumating din sa bahaging ito ng Mindoro ang isa pang grupo ng Malay settlers mula sa Panay Island na miyembro ng angkan ni Datu Puti. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang alon ng mga settler mula sa Panay sa pamumuno ni Datu Puntoy at Abukay. Sinakop ng mga settler na ito ang kapatagan sa baybayin. At dahil dito, ang mga naunang naninirahan ay lumipat sa kabundukan. Ang mga tagasunod ni Abukay ay nanirahan sa mga mababang lupain ng Bukana na tinatawag na Mansalay River. Nilinis nila ang kagubatan, nilabanan ang mababangis na hayop at itinatag ang kanilang pamamalagi doon. Dumating ang panahon na may di kilalang barko ang napadpad sa Mansalay Bay. Nakilala ni Abukay at ng kanyang mga tagasunod ang mga mananakop na Kastila at nakipagkaibigan sila. Nang tanungin ng mga Kastila ang pangalan ng bayan, sumagot ang mga katutubo ng Unman May Malay, na ang ibig sabihin ay hindi ko alam. Sa pag-aakalang ang sagot ay nagbigay ngalan ng bayan, sinimulan itong tawagin ng mga Espanyol bilang Man Malay. Sa pagtagal ng panahon, naging Mansalay na ang tawag sa bayang ito. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan, The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP-accredited broadcaster, si Randy War, The Capital News.
2: Nagbabalik po tayo sa para sa iba pang mga mahalagang balita. Pinangunahan po ni Boy Scout of the Philippines, Oriental Mindoro Local Council Chairperson at Governor Yumberlito Bonsolor at Girl Scout of the Philippines, Oriental Mindoro Council President Kias Gubinda Ramos Dolor ang kumpirmasyon sa bagong scouts bilang investing officer sa ginanap na Mansalay District Scouting Movement BSP and GSP Investiture and Rededication Ceremony 2026 sa Barangay Fidel Mundo Gymnasium noong Setyembre 4. Indikasyon to sa patuloy na pagpapalawak ng pamunuan ng BSP at GSP sa Mansalay District. Nagit pang palakasin ang scouting movement. Sa pamamagitan ng pagdadagdag ng scouts, magkakaroon ng pagkakataon ng mga kabataang higit na mahubog ang kalaman, disiplina, pamumuno at paglilingkod. May kabuuang 434 na scouts ang lumawak sa seremonya, kabilang ang 211 Girl Scouts at 223 Boy Scouts mula sa iba't ibang paaralan sa naturang distrito. Sa kanyang mensahe ni Kahit ni Council President Hiyas, ang mga kabataan na mahalin ang kanilang sarili, maging lakas ng isa't isa at patuloy na magbigay ng inspirasyon sa kapwa. Binigyan din niya ang mahalagang suporta ng mga magulang at sponsors sa paghubog ng karakter ng mga kabataan. Samantala, sinabi ni Gob Dolor na mahalaga ang pagmamahal sa Diyos, sa bayan at sa sarili sa mga itinuturing niyang miyembro ng pinaka-the best movement sa buong mundo. Anya pa, bibihirang pagkakataon na siya ang at ang kanyang may bahay ang siyang nagkatong sabay na mamuno sa scouting sa lalawigan, kaya sinisikap nilang pantay na maisulong ang mga nararapat na programa para sa kabataang scouts. Samantala, sinimula na po ng Provincial School Board ang paganda para sa Provincial MIF 2027. Sabay ng pagtutok sa kalagayan ng mga pangailangan ng mga pampublikong paaralan sa Oriental Mindoro. Sinagawa ang pagpulong ng PSB kasama ang mga kinatawan ng Department of Education Oriental Mindoro at mga ahensya ng pamalampalawigan upang talakayin ang mga kinakailangang paganda para sa taunang paligsahan ng mga mag-aral mula elementarya at sekundarya. Bilang sa mga tinututukan ang paganda sa mga pasilidad, kagamitan at iba pang programang kailangan para sa Provincial MIF. Kasabay nito, sinikap ding patuloy na matukoy ang mga kakulangan at iba pang pangailangan ng mga pampublikong paaralan. Ayon sa pamahalang mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang matugunan ang mga pangailangan ng mga paaralan at higit na masuportahan ang mga mag-aaral. Bahagi ng pagkapulong ang mga kinatawa ng Provincial School Board, DepEd Oriental Mindoro, mga ahensya ng pamahalang at board member, Attorney Roland Ruga, bilang bahagi ng patuloy na koordinasyon para sa edukasyon at paganda sa Provincial MIF 2027. Ang hakbang ay nagpapakita ng patuloy na pagtutok ng pamalampalawigan sa kapakanan ng mga mag-aaral at sa pagpapalakas ng suporta para sa mga pampublikong paaralan sa buong Oriental Mindoro. at sumayin niyo po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita sa edisyong ito ng The Capital News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagtitiwala. Hanggang sa susunod nating pagbabalitaan, ako si Randy War at mabuhay ang sambayanang Mindoreño.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
3: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ay, nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsonalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
7: para sa Senet Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Kasyali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
9: No return, no exchange. Bawal yan. Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.
10: Ayun po, ang dami po naming naranasan sa mga financial, basta ang dami po naming naranasan na hirap sa buhay. Pero hindi po kami tumigil kasi sila mama po, tudo support pa din naman po sila mama. Hanggang sa nakagraduate po ako.
11: Nakikita ko po kasi dito ma'am sa amin po, pag hindi po umaral po ma'am, talagang mahirap ang buhay dito ma'am.
2: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
12: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
13: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo NutriPharm at nang himpilang ito.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Herbalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: App. Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
2: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
3: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
4: Su Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Hinebra na! Ginsa na, no promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa chance manalo!
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cashali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
11: 104.1 Spirit. It's fun. It's great. It's the

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Thank you.

Check. Check.

Sound check. Sound check.

Sound check. Sound check. Sound check. Sound check.

Check. He. Check. Check. Mic test. Check. He. Check. He. Check.

Check mic test. Check mic test. Sound check.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Ba ang DC at energy na bigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
1: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa at ng himpilang ito.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ba ang DC at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Seth Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
9: No return, no exchange. Bawal yan. Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
10: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
11: Jmar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract.

Kaya sa buhay ko, malabalimig yung nabasura kahit mabait. Katotohanan na di ko malamang masarap na buhay din na makamit. Walang magarap na med, kapos ako lang pala masigura at duro na mura ang naririnig. Sa magtubilang tayo nga nakakainis, ano nang aking gagawin? Kumapit na sa patalim, sa masama pumayag. Pumasok sa dilim para makamit ang liwanag.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Ira, pag-ghost center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, baang DC at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Su Ramirez po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo!
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
4: No return, no exchange. Bawal yan. Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
9: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pambito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
10: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong pumigat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks now. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: ba na kung darami ang bilang ng nagpapasusong ina ay maaaring mabawasan ng hanggang 13% ang bilang ng mga namamatay na bata? Ayon sa World Health Organization, higit sa 10 milyon ng mga bata na may edad 5 taong gulang pababa ay namamatay taon-taon. Mas mapanganib ang buhay ng sanggol na hindi napapasuso kumpara sa mga sanggol na pinasuso ng kanilang ina mula sa kanilang pagsilang. Kaya't huwag ipagsapalaran ang buhay at kalusugan ni baby. Purong gatas ng ina lamang ang ibigay sa kanya sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
1: Su Ramirez po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa Senate Manalo!
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: Mega Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: premium D3 ang bago.
1: Ako si Jorix.
2: Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Mega Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: ba na kung darami ang bilang ng nagpapasusung ina ay maaaring mabawasan ng hanggang 13% ang bilang ng mga namamatay na bata? Ayon sa World Health Organization, higit sa 10 milyon ng mga bata na may edad 5 taong gulang pababa ay namamatay taon-taon. Mas mapanganib ang buhay ng sanggol na hindi napapasuso kumpara sa mga sanggol na pinasuso ng kanilang ina mula sa kanilang pagsilang. Kaya't huwag ipagsapalaran ang buhay at kalusugan ni baby. Purong gatas ng ina lamang ang ibigay sa kanya sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mima Ropa, from Nutricom at ng himpilang ito.
1: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mima Ropa, at ng himpilang ito.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Ang mga misteryo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis ay ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
2: at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala

0: pala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa hapag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso, upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikalawang misteryo ng Hapis ay ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso, upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikatlong misteryo ng Hapis ay ang pagpuputong ng koronang

0: Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
0: Ang ika-apat na misteryo ng Hapis ay ang pagpapasa ng krus patungong Kalbaryo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao, upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
1: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ayayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
0: Ang ikalimang misteryo ng Hapis ay ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
1: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ayayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Aba po,
4: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
4: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
1: Manalangin tayo.
4: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
4: Siya nawa.
1: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
4: Siya nawa.
1: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
4: Siya nawa.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po natin kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
4: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.